ke ai au i whai kaha ki te tū i te mea he iti taku reo. He iti taku reo. E tahi taima, e tuanau, e kōrero ana, ka timata au ki te tangi, ka mea mai o ku tuakana. E hoa, kia kaha. Tukuna tō wairo kia rere. Ka rongo i roto iau, tēnei mea te wairo ki te arahi waka nei kōrero. Ka ringi mai te kaumātu o Kaikoe, a Arama Pau, ko Matea ia nei. Engari, roa au e nohana i te kāinga, tatātu ki te rua, toru taupea. Hora kau e mahi ana, engari, i tērā wā, e mahi ana taku hoaranga tira, mō māua. Anyway, ringi mai te kaumātu nei ki te inu mai kia, e hoa he manuhiri e haere mana. Tāi ka mea tu, ea tō hia. Pai koe ki te haere mai ki te tautoko i au. Hei kai kōrero i runga te taumata mō te marae. Tāi o ka pōhe he, roa au e noho ane i te kāinga. Roa au e rongane ki ngā kōrero o ku tuakana o te kāinga. Me ngā hoa katoa. Nā ko tai ki te wā ki te tū tuatai. Tāi ko mea tu au ki ai. Ka haere atu. Sau i taku taenga atu ki te marae, kotahi, ko nā ramba, ngā wai hoki. Ka mea mai rāt, ko tai mai ngā manuhiri. Ok, ka krangahia ngā manuhiri, haumai ngā manuhiri. Nohana i tērā taha, tu mai a ramba. Tahia ka puare tā mātu huihuinga i te krakia. Himene o krakia ka noho mātu. Taia ka titiro mai kia. Te titiro mohina tātou katoa. O mai ngia te titiro mohina koe i te rātou. Kono ka pēnei, ka titiro mai kia, ka kata, ka piko anō. Nai, kona ka mohi au, ko redi au. Taia ka whakaaro i roto iau, ko tai au ki tērā reanga. Ko tai au i te mea, i tū au. I puta taku mihi, kore kihaia tangata, i kōrero kone i rongo, i tukua te waiata tautoko, nā ka puta atu mātu ki waiho ki te kai. Ko nā au e kapu tia nā kōrero tahiana mere hunga nei. Ka rongau i a rama i muri i au, anu, peipehi ngā hunga i taku taha. Ka hei mai i taku taha, ka mea mai ki au. E bei, pēnā i orāna o mātou hewa, e hara mai. Tatau te tangi hewa, tatau te tangi taku hani me te koa i roto i au. Mea tau, thank you e rama, thank you. Ka mea tau ki aia, you know, roa au e tatirana mo te rara. Ka muta au te kapu te, ka timata au ki te haere ki waho. Haere mai a rama ki taku taha, ka mea mai ki au. E babe, aha ko pai, i tū koe, nā ko timata koe. Engari e hoa, waiho ngia ngā kakarakia, mo te kai, mo te wākai. Tai au ka whakaro, e hoa, no heo e nei kōrero. Te mea ke, nā kui tū, aha koi pōhe au, e mihi ana hau, engai nā kui whakapai ngā krakia, ngā kai, mō tātou ki te kai ki te rātū whare. Whakarau ki au, well, i tū, i puta kōrero, engari, next time, me mihi au ki te mihi, ki te manuhiri au. Ko tērā taku mihi tuatahi, i roto tā mātou marae, te kotahitanga. Kākeungi e te kāinga.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matunui te rangi he mihi nui. Nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano.